0: Masakit sa akin ang isipin na wala.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: kausap kanimo.
1: Maigsuon ni anata sa Domingo sa pagsaka sa langit ni Jesus, Ascension Sunday, ato nang na kompleto ang kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Nisaka na siya sa langit o na connected na pagbalik.

0: manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Maigsuon ni anata sa Domingo sa pagsaka sa langit ni Jesus, Ascension Sunday, ato nang na kompleto ang kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Nisaka na siya sa langit o na connected na pagbalik ang atong kinabuhi ngadto sa kinabuhi sa Dios. Kita sang tanan nga magsunod ni Kristo, doon na sa kasiguruhan nga makasaka na tangadto sa langit. Busa atong iampo nga unta ang atong mga katauhan, labi na ang atong mga leaders sa gobyerno o sa simbahan, mutudlo o maningkamot nga matudluan ang katauhan na doon na pa'y langit nga ato yung panganduyon. Dili lang ang mga kalibutanon na ang mga kalibutanon na mga butang. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning ato mga raffle tickets karon

0: Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manaw sa kaninyo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.

0: Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Busa, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, og himua sila nga akong mga tinun-an, og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, og tudlui sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Usa sa mga nindot kayong saad ni Kristo mga igsuon, maoning iyang giingon, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mabuhat ni niya, bisag nibiya na siya din his kalibutan tungod sa iyang gahom. O ang gahom sa Ginoo naa sa iyang balaang espiritu. Munang niingon siya, paabutan ninyo ang Espiritu Santo nga mukunsad kaninyo aron mapuno sad mo sa gahom. Muna, ang tanan nga gibunyagan, ang tanan nga mituon Jesus, mahimo sang gamhanan. Lingiay mong tupad, ing naunsay imorong gahom. Tumutan na ba, naunsay imong gahom. Ang gahom sa yawa, muhatag o kasakit. Ang gahom sa Ginoo, maghatag o kalipay, bisan pag dunay kasakit. Kay labaw manggid ang gahom sa Ginoo kaysa gahom sa yawa. Basta gamiton lang nato ang gahom sa Ginoo, inigsod sa gahom sa yawa, naay kasakit. Nya, sige lang yung kagsunod sa Ginoo. Kanang imong kasakit, mahimo gid ng kalipay. Ana, ang gahom sa Ginoo, motintal nato sa pagpakasala. Ang gahom sa Ginoo, molimpyo sa sala. Anang nay magpatambag nako, Father, unsay akong buhaton, naputos namang kos utang. Nako, ayaw nagsunod sa yawa. Kay kanang yawa, mo man ay magsigig sulti nga pangutang. Pangutang, kanabang iya kang tudluan nga mangandoy sa dili nimo makaya. Ana. So, ang gustos Ginoo, maulay gamita unsay naa nimo. Ayaw na pangutang. Atanawa, di ba mag-anam nagkanindot imong kinabuhi? Taman. Lingi ana sa imong tupad. Ing na kay utang. Pangutan na ba? Na kay utang. Hoy, maro kay nang yawa mga igsuon. Iya tang tudluan sa pagbuhat nga dili bitaw nato angay untang buhaton. Sama anang managuyab, tudluan sa yawa nga mag-sex. Gitawag nag-premarital sex. Munang daghan kay dinhi magpabunyag og bata way mga kasal ang ginikanan. Natintal sa yawa. Unsa man untay sakto? Unsa man untay sakto? Ang kanang pag-preserve sa virginity and purity, body and spirit, muna'y gustos Ginoo, gahom sa na nato. Gahom na. Makahimo taana. Basta, ato lang yung palihukon ang Espiritu Santo. Muna, maminaw gitas Espiritu Santo. Matod pang San Pablo diri sa ato ikaduhang pagbasa, nag-ampo ko nga makakaton unta mo sa pag-ila, sa kalapad, kadako, kataas, kahabog sa gahom sa Dios nga naan ninyo. E usahay mo, surrender din ta siyawa, unya, naaday ng atong sinultihan, tao raman kong ko, Father. Ah, kami sa mga pari, otrosan, mayingosan, tao raman. Tintal gitas madre, ano yan, tao raman, tao. Yan, mayingosan ang madre, bitaw, Father, tao raman kong tao. Oh, ano, human, impas. Mausan na isultis mga bana, matintal sa laing babae, saon magyod, tao raman ta. Mauda na ka na inig pangumpisal, mga labi na ni mga banang, mga buangon, mga mongoy, inig kumpisal nga dispari ba, dahil yun, Pader, kasako Pader, kung sa may saan mo, nakuha lagi Pader, laki man ta Pader, matintal gid ta Pader, naku, ay lang kong i-appel, lahi lang ning ako, ang imo, imo lang na, ing nala nga, natintal ko Pader, ayaw yun na, matintal magita Pader, labi na og, kung kuhanan ta Pader, matintal magita Pader, ano, mga mong na lang yun ba? Mausa na nga ka na mga babae nga, mga inahan, labi na ka na mga yawyawan kayo. Ako pa der, sige dyan kong pangasaba, kaya di magkita kapugong pa der, makapangasaba man kita. Ako ay lagi kong i-appel, imo lang na, imo lang. Kaya ako, mga saba, masa kong sa Krista na ako, lasan ni. Kaya ba, gamita ang gahom, oy. Kaya ang gahom sa gihatag, sa Ginoo nato, maura ko na tong gahuma ang nagbanhaw ni Jesus ug nagpalingkod ni Jesus dito sa tuo karon sa amahan. Pasabot, unsay gahom nga nahimo gigamit ni Jesus dinis kalibutan sa buhi pa siya, maurasan ang gahuma ang niya nato. Sayang lang kaya dita mo gamit. Sige, kahadlok ang mga makitan nga mga multo, mga white lady, mga duwende, mga agta, unsa pa na dyan, makitas balay. Hala, kuha ang mga asin, mga tubig. Hala, sablig yung maayo, saliyab ang asin. Di man amoy atong gahong. Hinaon parts na siya. Itawag nagsakramentals. Pero ang atog yung gahong, bisag kwaon pa ng mga ribulto, kanang mga crucifix, rosaryuhan, kwaon ang tanan, naa nato ang gahong. Kay naa ang Ginoo nato, mag-uban siya nato, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa siya mo ingon, kung magdamog asin, magdamog tubig, magdamog crucifix, magdamog kwan, uban ko ninyo. Wa! Basta mutuo mo nako, o magtuman mo sa ako mga kasuguan, magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Kinsa man ang dali kay maratol, kanang hadlukan kayo, maunay mga masinopakon sa Ginoo. Kinsa maroy mas hadlukan, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group. Kinsa man nila yung mga ratulon kayo. Ambot lang. Kanang mga masinopakon sa Ginoo, masinopakon sa nasbalaod. Ya inigsupak na to sa balaod, maunay makagubot sa atong katilingban. Kaya kanang balaod, straight man na. Maunay makapahimo na tong hapsay, luwas. Para ganun traffic roll, kanang balaod sa trapiko. O sundon lang ginaon sa may balaod sa trapiko. Una, ayaw parkingi ang daan. Kay mahimong hazard ang daan. Ayaw pagparking. Dito parking, daplin. Di ba? Hazard naman na. Kay imbis mag two-way, naamang kagaparking ka, di moari siya speakers lane. Peligro magkasugat. Ayaw parkingi. O di, lunsay kayo. Nya naamang gayong mamarking, mga animal kestanan. O di, madiscuss siya yun. Pero musunod lang tas balaod. O na, kinsa maroy kusog musunod sa balaod, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group. Katong dinaganay ni Bato o sa NBI, kinsa may gasunod sa balaod na to, Bato o ang NBI? Katong pinusilay nito sinit, kinsa may nagsunod sa balaod, ang sa to, USA o ang NBI? Magkagubot kita basta musupak na tas balaod. Pero nang balaod si imong naong, sa may balaod si imong naong, kiskison ang kilay niya, ilisag badlis, o dawaton ang kamatuuran. Dawaton ang tinuod nga kilay, dawaton ang tinuod nga buhok. Unsa may maghatag nimog kalinaw kanang pagsiging pa-colors buhok? Maghatag ra na nimog karatol. Pero dawata ang kamatuoran nga mao ginay colors imong buhok karon, mao na nay purbas imong kilay. Relax kay kastanan. Ako nay daghang moingon ako, Pader, nganong mura naman kag upaw, nipis naman kay dire. Nako, adugay na ni nakong gidawat. Relax sa sad ko ani. Oh, wala na kay problema. Sa pa may problema dia. Di ba? Lingya imong tupad. Ingna, malangit ka ng naong nimo. Inakanang naong ni mo, langit ka na. Oy, niingon si Kristo, walay makaadto sa amahan, kundili moagi ka nako. O kinsa man si Kristo, niingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Sa ato pa, kung musupak na tas kamatuoran, mahimulag na ta ni Kristo, din atas kasakag langit, madatas yawa ngadtos impyerno. Kinsay mo ang kondinhi nga parishioner gin mos Compostela, online o territorial parishioner. Taas ang kamot. Kanaming ako pa der, parishioner ko sa Compostela. Sige na, taas ang kamot ba? Online o dili o territorial. Aung sa asa man mo na bilong? Unsa man inyong gisimba dinhi? O tanawa, pagka taphaw. Nanimba na good mo dinhi, sa ito pa parishioner mo dinhi. Di ba? Gadi mami taga din hipader, online parishioner ang tawag na ko, ana. Nya na asay territorial parishioner, kanang niya nagpuyo sa Compostela. Bios mo na ko, tagaan ta mong second chance. Kaya mo rin, tapaw kayo mo. Da, kinsa may mo angkol na ako pader, parishioner dyan ko sa Compostela. Taas na mo. Ang di mo pataas, iya siyawa. Ana. Okay, salamat kayo. Kanang wa mo pataas, wag yun. Daot yun mo. Muna, kung parisyoner mo sa Compostela, aning atong parokya, Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela, kinahanglan, muhatag sad mo, unsay gikinahanglan. Yan, unsa mo rin gikinahanglan sa Compostela Parish? Mupalit o raffle ticket para sa atong mga projects. O, di ba? Yan, daghana mong napalit nga ticket. Og nakapalit na mo, congratulations. Pero, og mamaligya mo, daghan pang mga ticket, musamot yun mo ka, sure ball nga to slangit. Nga naman, kay imong gihigugma ang lawas ni Kristo. Si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas, kita mga members. Og mapalit kag ticket, musupport ka, muhog kas kolekta, kana imong giatiman ang lawas ni Kristo. Niadtong niaging semana, mga semana, tag 5 days allowance rami dinhi. Mga 40 mikapin mga staff dinhi, mga personnel sa atong parokya. Apil na ko, tag 5 days allowance mi. Wa mi mag 7 days kay negative ang atong operating income versus operating expenses. Kana bang inyong ihog kolekta o kanang inyong ipang hatag na yung mga kasal, mga misa, ana, negative in town. Nya, yeah, ako mo itong gi-announce nga 5 days na lang, may natingalin ninyo, inibati ato. Salamat sa Ginoo kay sa miaging semana, positive na ang atong operating income versus expenses. Amo na, karong semana ha, makatilaw sad may og 7 days nga allowance. Awa mo malipay. Patilawa sa mig 7 days. Niyag magsigig imog hatag og dako-dako, pasabot di mo makontento anang, sige lag balik-balik hatag 5, 5, 5. Imuas ag 10, imuas ag 20, nana ba? Ayaw pag sige lag yan, 50, 50. Imuas ado sa hayg 100, 500, nana ba? Sige lang sag hatag og 1,000. Sige lang 1,000. Dako na kay napader. Basig makaya pa nimo ang 10,000. Ihatag sa na diha. 10,000. Ah, nawa, di ba sugod na ba yung dakuha sa na pader eh? Pagkawagin ninyo hunahuna. Ang gihatag sa Ginoo nato, sobra ka is 10,000. Example lang niha, kanang inyorong mata nga nagtanaw nako, kanang pananaw. Pananaw ba? Pilay bayad ana og mapawong na. Og mapawong ng pananawa ba? Imong ipa-ospital, pilay bayad. 10,000? Di pa igo. Check up ra na. 100,000? Tingali, pero di pa na pa igo. Labi nag-operahanan. Kanang mga 500,000 siguro. Labi nag-duha kamata. Kunya, imong ihog dire kanarang 10,000? O makaya ang 500,000? Ihog! Maligya bitaw kong ticket. Amo tinod-on ba ito niya? Ingon na ko, sir, paliti kong tickets. Among raffle tickets. Tagpila pa der, nakotag 200. Nya kaning usa ka stab, 100 man eh, 20,000 eh. Pila ka stab imo, sir? Ingan din siya, pila mo na ka stab sa imong gida diha pa der? Nako, 20 ka stabs. Insya, di rin nila natanan. Nako, hala, 20 ka stabs, sir? Insya, oh, lagi. Pila mo na ka, pila may amount anang 20 ka stabs? Tag 20,000. So, 20 times, 20,000 times 20, pila mo na? 400,000? Mura kong ikuyaw niya. Nikatawar siya. Insya, nos aman yung deadline. Nako, ika, July 25. Ah, sige, palo-up pala niya ako, Fader. Kalma ra kayo. Pero ka na imuntupad, ina, mapalit ka ko sa kastab. Pamunta na, ina, palit ka ko sa kastab. Then, ikaw, hoy, di ko eh. Pero papalitag bag. Oh, mahal kayo eh. Papalitaan ng mga gadgets. Ah, kanang tag 30, 40 mil, 50 mil. Ana, niya, makapalangit ng gadgets. Makapalangit ng bag. Makapalangit ng inyong gisulob. Makapalangit ng sakyanan. Dili, mabihibilin ra na diri. Wa mo masayod nga ang kanideng pagtabang sa simbahan maogin ay makapalangit. Diha ibukbo ang imong mga bahandi kay mubalik na nimo dili lang bahandi nga kalibutanon, apil na ang bahandi nga langit nun. Mao na siya ang paglamdag sa Espiritu Santo. Ay mo pagsigig huna-huna anang kalibutan. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingna, ibaligya na to na ko akong sakyanan para ipalit na ko o ticket. Ana, ha? Sige. Ang motoman, ana, manindog. Ang dili motoman, lingkod lamo diya. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kadlaw na banhaw, ningsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios naghigugma kanato pag-ayo ug naghatag kanato sa kaluwasan pinaagi sa iyang nabanhawng anak. Busa muingon kita, nabanhawng Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
2: Nabanhawng Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: Nga ang simbahan lukob sa tibuok kalibutan, giniyahan sa Espiritu nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo og sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam ug kaligdong diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: Nga ang mga kabus ug ang mga huyang, sila nga nasagmuyo ug nawadag paglaom, dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo ngadto sa katawhan, nga anda mutabang kanila aron makabarog sila sa ilang mga katungod, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: Nga ang matag usa kanato dinhi sa atong parukya, matinud-anong musaksi ug mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lainlaing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
3: Nga ang mga nangamatay makadayo na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo.
2: Nabanhaw Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo.
0: Makagagahom og maluloyon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo isip mga bahin sa lawas ni Kristo. Amo kining gituboy nga mapaubsanon pinaagi ni

0: ang lingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnong gahom. Nya mulihok ra ni kon ato yung puy-an ang mga pulong sa Ginoo. Atong tawgon ang atong mga children, ari mo sa tubangan para sa inyong special blessing. Nya ato sang pasalamatan ang atong mga nialagad karon diha sa gawas, ang atong mga barangay tanods, ang atong PMAG, nya ang ato sang mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang parish personnel, atong mga IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang Divine Paraclete Choir, og ang nihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mrs. Jonah Batukan family and Mrs. Jessica Suelo and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Rugi lang ari para ma-dol-dol mo diha. Ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children para sa blessing. Langitnong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos. Gibinisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, gawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining mga kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bindisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bindisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo
1: nga nasa langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta maihon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunoa, luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga masasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen.
0: Santiago Apostol,
1: iampo mo kami.
0: Ato pakpakan ato mga children, salamat kayo sa pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Ya, balik-balik pohon. Pinuutan kanunay. Ato sang pasalamatan ang atong mga nagsigig palit o mga raffle tickets para sa atong mga projects. Ang atong halin iabot nag 12,520 ka tickets. Nya naay say 93 ka one-stop raffle ticket challenge na tag 20,000. 18 ang na-remit, na pay 75 na wap ama remit. So, pasalamatan nato sila, pinaagig masipang pakpak para sa tanang namalit. Unsaon to pagpalit og tickets? Una, dinha sa gawas o sa atong opisina, naa diha ang atong mga lamisa. Makapalit mo diha. nga naasad na sa atong nagsuroy-suroy karon diha sa kadalanan, sa kabalayan, ka eskwelahan o guban pa nag mga kompanya nang hatag o mamaligyag tickets o naamoy gisaligan nga palitanan ala palit mo diha. Pwede sad sa atong mga bank accounts, GCash accounts o sa atong kaning kwarta padala. Kaning niya sa atong screen nga mga bank accounts, GCash accounts, maura na'y sunda niya mga ngan sa dinhi, contact persons, mausa na'y pwedeng padadaan sa kwarta padala. Salamat kaayo. Niya, ang atong projects, para aning gauna nga mga projects, mao ang atong bell tower, na sige na nagtrabaho karon, niya dayon ang atong adoration chapel, niya human ang atong CR diha ubo sa adoration asa bell tower kay para dili na kay talayo ang diri dapita para nilang ni sa mo parking ang diha sad or para sa taga diri diha dali ra nato pag access og ang atong buta pumero ato tingali nang ma trabaho na para ato usang unahon pagguba nang iya dihang atop kay murag nangadaot na gyud maayo kuyaw na kaitag matagakan. So, ato nang siradaan diha, karong sunod simana, dili na na maagian. Kanang ato mga dagkutanan, ato pa ng pangitaag paagi. At tulad tingin na nato ibutang dito atong may RHU. Ito lang ang sabot-sabutan. Salamat kayo. Nya, ang atong pagpangonpirma karong July 17, padayon mo pangimbitar o kumpirmahanan. July 10, ang atong last nga pagpanawat. Ang ato sang mass wedding, karong July 18, naapay mga 40 kapin ka mga slots nga available. Padayon mo pangimbitar. Kutob na lang sa ni sa May 31, ang atong pagpanawat sa mga mass wedding, kanang nagpuyo-puyo or mga civilly married couples. Ang ato sang Children's Congress para sa ato rong Flores de Mayo o Summer Catechesis, himuon nato sa May 26. Unya, naatay fundraising para sa atong mga ipamalit, ipanghatag na to sa mga bata, pinaagi sa Santa Cruzan, kana mga naisagala, mga titulo ni Mama Mary, Reyna Elena, niya namoy i-put up ana nga kantidad, isip donation. So kung duolon mo sa atong taga PPC, taga Paris Pastoral Council, Finance Council o basta taga simbahan mo duol ninyo para himuon mong sagala, ayaw gidayon mo balibad ha. Ay mo paghunahunaan ng kwarta kay mo rabadayon na ingon, oy waman may kwarta. Sayon ra kay na ibaligya lang ng inyo mga TV, kanang inyo mga refrigerator, cellphone, laptop, mga motor. Ana, nanamoy kwarta niya ihatag dayo na para sa simbahan. Saman, okay mo ana, dili. Moingon na sad moron, asa mi og gamit na pader. Ang Ginoo nagsaad og unsay imong gihatag, iya sa nang iuli nimo 100 times. Di man abakakon ang Ginoo, kita lang dili ta mosalig niya. No na. Buhata na ninyo ay magbalibad kong niya mga mandated organizations o mga ministries pagpresentar mo inyo mga sagala o mga title para makahatag sad mo o nabang ibang evangelization. Ang atong DPR nakahuma na sa taglaing duha kabalay sa miaging simana, 32 na kabalay ang atong nabuhat out of 80. Layo pa kay tano. So at least nakahuma na tag 32. Ang ika 31 mao ni ang ilang balay nga naguba. Nya karon mao na ni ang ilang balay. Nya ang ika 32 mao sa na ang ilang balay nga naguba. Karon mao na ang ilang balay. So atong pasalamatan, pakpakan nato ang mga nagtrabaho ug ang donate. Nya, padayon sa mong support ha sa atong social media platforms, duharan ni kabuok yun. YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod, Sige lang yun mo anig view, like, share, o subscribe. Mailhan na ninyo sa number of subscribers. Sila naman ni Kabok. 289, 291 ha. Us-us di ay. Dili na 291. Nating alin ni back out. 291 naman tato. Karoon 289 naman lang noon. Basig ng IT ato mo na sa'yo. O niya, view, like, subscribe lang yun. Niya, dayon, ang ato sang official nga Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Salamat kayo. Manindog na ta para sa final blessing. Ang musimba sa sunod nga misa ayo sa mug sulod kay manglimpyo pagyapon ta simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.
2: Salamat sa Dios.

0: kayo in town irgana ang mga langgam dia, Choy?
1: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irganon, Choy?
0: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo og rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usa pod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegal sa itong balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, Ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan. May lang ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan. Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: ignition begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, ogiday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Amangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Palag na kong matang, importante lang gyud makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ang inyong igala sa Kangidan Pirate. Na kanunay magpaubos kay ang lami nasa obo. Adlaw karon nga Lunes, pizza 18, bulan sa Mayo, tuig 2026. Mga birthday ng adlawa, happy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
3: Happy birthday!
1: Para gidnay pinakada best sa atong birthday, abdikos ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid-gid nga gasa. Gikan sa atong labong makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon yun dang.
4: Lami, mangyod na siya.
1: Alami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong maka... Panog-ab-abot sampo. Kanang pagpanog-ab, importante ginaha. Dapat ug mukaon mo kanagyong makapanog-ab. Kaya hindi ka kapanog-ab, murag lahi yun. Murag magusay mo ang lubot. Pertig yung dagana, naglibog siyang asa. Asa siya, modulog magabi. Ay, kung magpagdagang asawa, o saragod. Mora mang yapon ko na siya. Pagdagan mo kasawa, expenses na kain na. May pa'y usara, makatipid pa mo. Wala pa'y labad sa o. Okay, tara, 5 minutos sa muna kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karang buntaga, open ra kayo atong call and text line number. Sa atong smart, 0969-484-5454. Og sa atong Globe, 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay andam gina nga matag og maayong pagtaga. Kung may mo, timplan mo ni gatas para mo bright mo ng buhok niyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og madabi manggani kanang yung makaayo para hapsay og malinawon ang atong kinabuhi nga magpuyo dinhi sa manindot nga Pilipinas. Kumusta, kumusta sa matong kasikbit ng kalungsuran? Ay, labi na gilinis sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Ayongon, Bindoy, Manoy, dog sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ibta, ibta na ang mga ilibtunon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibtunog og mabuntag kay basig maberyos magha. Diya sa Pikas Isla kita kong Sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Dumanog, Runda, Aligria, Badyan, Inatilan, Malabuyok, Samban, o sa Oban, Pangkalungsuran, nga maabot sa tong signal, Dina, Dapita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay Buntag da.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Itakang na itong madagkong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom, butayig tubig, inita, aron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape, the best mangina, lami mangina, magigide atong pangita o ninigmata nato sa sayo sa kabuntago. After you wake up, always find coffee. Because coffee, it's good benefits. Especially to our heart and to avoid a type B diabetes, to get happiness and to get long life. So what are you waiting for? Drink coffee every morning. Anagiyon, kape sa umaga, kape sa gabi, kayang meaning sa kape, nakausapin ang Panginoon every day. Ato naging istriyaw ng atong labawang makagagahom kadadlaw nga tagan na gintang gamtik. Kaimsog nga panglawas matag-adlaw. Atagan taniag daggang grasya. Puno sa gugma, puno sa kalipay. O puno sa kalinaw. Wala ba ako nipulos ang kinaboy o gulay kalinaw. Muna kita og life is nothing without peace. Wala pulos ang kinaboy. Og walay kalinaw. mauna siya. Kung mauna, di na mao. Okay, ito na 54 minutos. Suman makalabay. Ang alas 4 sa kabuntagon. Sa itong makagalanan ng mata na, mayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon. Ang bana, luoy
1: kaayo. Des parang kayo magtotayasan, may buntag dahil nung liboy hinuong nga sa'yo kayo nagmata. Kuna sa kusina, nagtakang na siyang kaldiro, yan ang ibutang ng tubig. Yan ang ginit. Para makainom ko ng kape, yung buta ng pinangga ng asawa. may buntag din ang nang merna hinuong. Des parang kayo magtotayasan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Des parang kayo lutay, may buntag po rin ba'y kukoy guardaryo. Sigribay ko ko'y pabay. Kada buntag bay, mga pedyo ko bay, parang akong bulsa mapuno og kwarta. Kaya hindi ko kayo nagkape bay, matay ka na kong bulsa, wak may kwarta. Mauna yung sikrito ni bay ko ko'y minom dyan ko na siyang kape. Kada buntag kay para ko na yung bulsa mapuno og sinsilyo. Ag may buntag po ng Cesar Gabunada, Diaz Barangay Lutay. Atong higala ni Osa ka manghililot. Muhilot og madlaw. Muhilot po ni siya magabi. In short, muhilot ni siya 24-7. Ay buntag ko sa Berry Bicon na Byruel Caldillero. Atong higala ni nga di good mapas mo. Anong di ba napas mo ba? Dili mapas mo kay magdala-dala magkaldero. Nga puno sa luto. Luto or kanon? Masay, dagan mong version ko ng kanon. Extra luto. extra luto ko no. Uban po, extra. Dugay, kanon din dahi. Dagan version lagi ng luto, kanon or rice. Anak, rapili na mo kung sa inyo ang ganang itawagan na siya. Dinay gana. Wala ko na'y ganan junior. Kaya wala ka tumarong pakusgan. Para mo gana na makusgan na yung junior. Imni dahil nag hard max extreme kope. Magkapakusgan yun na ni junior. Durado yun nga magbaga. Huwag may buntag po rin Chimrina Binson. Naroon dahil sa barangay Kabulutan or Sitio Laguna nga sa'yo kayong nagmata galanog-lanog ang sipa-sipa ng staridyo din at napita. Ilang by Dan Binson diyan, ilang by Lexter Binson, ilang yung tete, ilang by Joey, ni Harvey, Akila, ni Syrah. Og ni Chi-Chi, mayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag da. Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho, makapadayon pa sa paglaag, makapadayon pa sa pagkaon! Og makapadayon pa ta sa pagduman sa atong mga pangandoy. Kung unsa man ninyong pangandoy, kamuragi na kabalo. Bayre is don't know. Or I don't know.
4: Ang mga asawa sa ilang
1: ba? O, kanang mga asawa, magbinotan gin mo sa inyong banda. Para kamo, unsa man, matagan og kwarta. Ah, sakto. Kuna magkuan-gon, mag-inigog maay ba? Mag-inigog maay. Dapat asawa, magbinutan doon kasi yung bana, ha? Di ka magminalita. Kay para imong bana, kusgan o gabdik. Aprang nung libuy, no? Nagkape na may bay, nang merna ni mo bay. O kaoban ni ilang bay, Francis, o ni Maymay Imad Myra. Nangapin ako sila nung libuy, no? Sa'yo kaayo. Kaban siya pinangga o botan ng asawas ng Mernay Noo. O sa katasa ko na nilang igamit. Pulipuris lang higop sa kape. Muna'y relasyon. Muna'y relationship nga. Kusgan. O sa katasa lang gamiton. Wala itawag sweet relationship. May buntag din yung libuy no. Diyan nga. Lalo di kayang staridyo din napita siyang panimalay. Pakusgin na yung speaker na nung para maglanog-lanog. Magsipa-sipa ginang staridyo din napita. Makamata po na yung mga silingan. Your neighbor is wake up because of your... Ano sa man? Paul Ridjo?
4: Dapu niyang...
1: Okay, stand by sa tama sikat. Salipat lang pa tayo sa lalo. Minaw na kitang mga awit. So I play a song entitled Gahi versus Luyat. Request ni siya ninong Liboy Hinoo.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw.

0: captain sa barangay sa Bago. Na ako'y pamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban no?
0: Ang ako nang iawhag ngadto sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
0: ra gini niyo. Kun unsa inyong gimulo? Aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo. Tunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa astasan na bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong.
2: Ay. Kagopo.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Ilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang nadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Paminawdan ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
10: Kinsa ni ma'am?
11: Ransing Olaris. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
10: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
11: Ngayon siya nga, lami ko noy. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga batas pagpa-iskoy la kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
12: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries,
15: inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
17: Ako si Lincia Nicolo. Gamit ko sa nang half-flask na ng kape o nakagamit ko sa UAID na ng non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nunay mong gumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya mau giminte na ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mau nakapakotuwa sa mga ibang bakit.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
19: Oh yeah!
20: Let's get it on!
21: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
22: Hard Mama.
21: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
22: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban Gyapon ninyo'y gala sa kangidad, Paiwe. Og na mo'y otang, Paiwe. Og mo palit, Paiwe. Ano rin kasimple ang atong kinabuyog natay kwarta mo palit o goy kwarta magutang. Ayaw lang kalibot sa pagbayad sa tindira. Aron nang isi abot sa ali. Ngag-ngag. Basta lingag-gag risgutan kanis manang ustay mo katawag idayon pagkalaparag ba-ba-god. So ato lang gini siyang sabton. You need to understand manang ustay every morning because manang ustay is having a wide mouth. Okay, tara, 22 minutos suman pagkalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa itong maluluglulan na nagtatay dudong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oh, mangon na ta, nay, tay! Kay buntag daw! Hinay, hinay nagkamang paingon sa kusina. Hinay, hinay nagkamang paingon sa inyong nataran. Kay hayag na kay atong kalibutan. Mag-exercise. Exercise sa umaga, exercise sa gabi. Di kita magtitapulan pag-exercise na itay kay mo ginay maghatag nato og kaimsog sa panglawas. O region, mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay gumanda. Mga tambay lagi ko na sa mua. Mga tambay sa mua, nakakita og nigimaw nga na ay balhibo. Ang samay ni Gimaw ba yung enable here po? O, kan, balot. O, tanaw ng balot. Ba, inigpalot ni mo, dahil mo Gimaw. Na, balibuot. Okay, resata sa ato ang kapalaran karong buntag. Ato na ningyata, gura-urada kay buntag na. Paminamas yung kapalaran kay Basig Madato mo karong adlawa.

0: Lagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng 2019, Aris. Makabot ang kalinaw sa imong huna-huna. Swerteng numero og color 3, 9, 5 og red. Abril 20 ang tod Mayo 20, Taurus, doon na kay may bawaan nga sikreto. Swerteng numero og color 6, 1, 8 og red. Mayo 21 ang tudunyo 20, Ono, Gemini. Malikayan ang kasamok sa imong adlaw. Swerteng numero og color 4, 7, 2 og lavender. Onyo 22 ang tudulyo 22, Cancer, mati mamintinar ang maayong relasyon sa barkada. Swerteng numero og color 8, 3, 6 og white. Julio 23, Santo Agosto 22, may itawag og Leo. Doon ay ma-appreciate sa imong gibuhat. Swerteng numero og color 1, 5, 9 og gold. Agosto 23, Santo September 23, Virgo. Likay ang mga walay pulos nga diskasyon. Swerteng numero og color 7, 2, 4 og pink. Magandang atong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Balik ta sa dunay ni Gimaw. Unsa mo gunang ni Gimaw, God? Para malikayan ang pag-imaw, taguoy og may hipusi. Guwapa lagi ro pagka sexy. Lagi yun maya ayaw mo paila din ng pagkagwapa o pagka sexy. Kay dako din ng tamsi. Dako din ng tabugok. Okay, gantong mong kapalanan gatad krato sa Astasan Herbal Capsule Mutambal, sakit sa ulo, sakit sa tun kasong-kasong, andilikaitritis, tasog uric acid. Tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag. Wala una tanan sa Astasan ang pinakabagong mangostin product ng ipakusgan kauban ng Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santun, pirite, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dilisay ang makagasto para makangkon og mayong panglawas tungod ang Astasan. Sinaw. Barato lang ang Astasan na palit sa mga suking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tayasan, available sa bang atong Astasan Herbal Capsule dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karindak. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Ang aton higala nga usa ka magtutudlo dias sa Barangay Bago National High School. Sir Boyax Labiog Karindak, kauban sa pinanggaw botan nga sawa. Away lain si Ma'am Nilin Alio Karindak, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og may buntag puro ni Sir Makin Lindo. Naaron din sa Barangay Poblasyon Tayasan. Sir Makin Lindo, good morning, sir.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon na ta, sir. Kay buntag na. Mag-jogging na punta, sir. Akin na Sir Makin Lindo, sige, mag-jogging. Awa, Sir Makin Lindo ron ba? Macho na kaayo. Macho, healthy body na kaayo. In short, Sir Makin Lindo is have a perfect body. Okay, sa kinahanglan mo guwapo ang puti, mamamis ang panit, gamit na magayos sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon beauty soap, pang pagwapa, nga dilisog sa panit, baka paputi, makahumok, kung baka hamis sa panit. Adunay avocado oil, nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen, mga nutrients, nga maoy mo paputi, ug mapamis, imong kutis, naturally. Ayos sabon beauty soap, mapalit siya masuking botika o tindahan sa inyong lugar. Okay, ito lang, 35 minutos na ganoon maklabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby, standby na punta. Kami na una kitag pangkabuhayan. Shuken.
2: Victory Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DGX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako kung magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DGX Coffee Mix.
6: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
7: Kita, Balagosta.
8: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa, oy, DTX 500.
8: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am?
7: Sa kuan, iyang sakit. Iyan, mura yung muminor, bawag makatumar. Kita sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-state ang tumar ani.
8: So, wala pa na siya nininom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Kuan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
8: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
7: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bio o kanang TX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna Bromo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod gyud.
1: Sugod oo.
0: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay. Sa una day nay
1: gato. 180, 200.
0: Mo na blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
0: Karon wala na kay lagi.
1: Wala gyud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
1: Matuog.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
1: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, nakasalamat mga idol.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Leroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon? Purong extension? O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
3: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
3: Mga benta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, inyong product.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Kit, balik-balik sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Japon, ninyo igala sa Kagindad. Nilang sa paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, ito na 50 minuto, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog-lula na nagtatay Dodong o Ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon na ta kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibukang atong madagko nga mga mata.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Hinahini nagkamang paingon sa kusina.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Timblag kape. Kay kanang kape, makapakusgan yun na sa ato. Kasing-kasing. Tusgan nga may gugma. Okay, rin ito sa atong Svertres masikat sa mga may ligondag Svertres. Tanawa, tutukin yung tiket kay base no gusto mo sa mga mananaog. Ah, sa atong Svertres, isang gagapong adlaw sa last dos sa apon. 519 sala 5 sa hapon 255255 og sala 9 kagabi 431431 og magkadto atong swerte sa sol kagapong adlaw sa mga nakadaog onay gingon congratulations sa mawala kadaw kay magkatagam taya-taya lang yapon basta na pay kwarta nga makuhot sa bulsa kuota na. Itaya na gurot kay mudaog kwarta linibo. Og mapildi, amunay giyon di malas, waknay kwarta ang bulsa. Agatong mong swertres. Agatong mong swertres, gatod ka sa Dragon Plot Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, herbal nga barato, ipiktibo na, anay na sa itong masuking butika. Ang nabantog, ugmas, kipabarato nga Dragon Plot Plus, herbal capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala, pwede gidgang makatuban. Ayaw, latangay mo lawas, ubigay. Panilip di ka nun ay pag Dragon Plot Plus, usbon ko pag Dragon Plot Plus, herbal capsule. Apalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasisod yung mas kurbit sa mga idara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukong tuhon malutanog ang pagbaton o katritis na yung maguban patungon ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. O sa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasid alkaline vitamin C mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasid protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Katilaw ka na ba sa lamia? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili, katulog, tilawi, disinyo, kininga mo ayos sa masakit o balatian. Dragon Plot Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Plot Herbal Coffee. Lamian. Mapalit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking botika o tindahan. May buntag dito ni Ma'am Mel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Plot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibto nun. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Pang-ipusa na po na mga ilipuson. Ipusa ng unlan, banig o habol. Ang guban pang ilipuson para hapsay lang taon ang inyong higdaan na. Okay, padayon ta sa itong kapalaran karong buntaga. Paminaw, pamati. Ay mo sigig piling-piling gwapa diya. Dapat magpakatotoo kayo. Don't always feeling if not true.

0: Okay, padayunta sa atong kapalaran karong buntaga sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod Oktubre 23 Libra. Maayo ang dagan sa imong plano, swerteng numero color 961 og sky blue. Oktubre 24 hangtod Nobyembre 22 Scorpio. Maila-ila ang importanteng tawo, swerteng numero color 285 og maroon. Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21 Sagittarius, makadawat ka og suporta sa imong desisyon, swerteng numero color 573 og orange. Disyembre 22 hangtod Enero 19 Capricorn, mahuman ang imong kahago, swerteng numero color 416 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, duna kay bag-ong inspirasyon, swerteng numero color 829 og blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, tagdon ka sa imong kani hinigugma, swerteng numero color 637 og yellow. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na gidmo, sa mga nakabalo na an na kabalo na gidmo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Gadtong mga kapalaran, gadtong ka na to sa Amigos Herbal Capsule og Amigos Coffee Mix. At doon na kini vitamin C, mutambal sa mga nagkalinlain nga masakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, o guban pang mga sakit. Unsa pa yung gamit, unsa pa yung ipabot, gamit ang Amigos Coffee o Amigos Herbal Capsule. O diya sa South Cebu, available lang itong Amigos Herbal Capsule o Amigos Coffee. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy. Yes, Badyan Butika, Santo Niño, Aligre, Chan-Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Nandilan Micure Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Og Dias Dalagi, Trade Pharmacy, Eds and Dates Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Og Dias Tumanog, Bitoon Pharmacy, Sipora Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apita Grisier Pharmacy, Og Dias Barili, Aranji Pharmacy, Marte Pharmacy, 418 Pharmacy, Andre Pharmacy, Holy Ann Pharmacy. O na, ang mga pharmacia available lang atong Amigos Coffee, di na dapita. O dinisa ni Gross Oriental, available sa atong Amigos Coffee. O Amigos Herbal Capsule, sa tanang butika dool sa inyong lugar. O dinisa Longsod sa Tayasan, available lang atong Amigos Herbal Capsule, o Amigos Coffee. Diya sa Ix Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, toras alas 5.58 na gyud sa kabuntagon. Pagkadali araman sa oras. Dali ra king adlaw, dali ra bulan, dali ra to. Hey! Dali ra gyud tang mukaon kada to, eh. Dali ra purtang matigolang. Nagingon nga di gyud mga sikat, di gyud may tabo ng mga tao sa kalibutan, dili matigula. Basta mukaon pa, gaginawa pa, magkagulang gyud ta dinhi sa kalibutan. Pag moabot gyud ang oras na mabugtong atong gininhawa. In short, nagingon, the time is come to end your life. Okay, rito sa itong nasayod baka mo. Nasayod baka mo. Niadtong 1980, makalisa nga pagbuto sa Mount St. Helens. Niadtong 1920, mausab ang pagkatao ni Pope John Paul II. Og niadtong 1933, mausab ang pagpirma sa Tennessee Valley Authority or TVA o AXA US. Magkantong masikat. Niadtong 1960, nibuto ang Mount St. Helens. Og niadtong 1920, nataw sa batong sa Pope John Paul II, mga pagkataw. Mga regyo, nataw ka ng mga wiga sa pagkakaroon mo rag edad na kag mga gatos kapit. Mayra yung nataw ta dugay-dugay tang nataw kay bata-bata patagamay. Ay gyon nga mapasalamaton rin kita. Medyo bata-bata pa tong edad. Ay nataw na tag mga 30s or 20s, awa na, murag bugto na tarod. Pinakataas nga lifespan na ning kinabuhi sa tao masikat, murag talag sa na kayo makaabot o 100. Kaabot mga na ikag 100 pero wa na. Ang naigyon, galubog nalang kasbanig. Kontrata na tayo sa Pilipinas o kada botag 60 or 50, depende na. Importante nga katilaw tag kagubot sa Pilipinas. Okay, nata sa itong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat usab sa poson. Sa mga poson di ang agalain, ugnatan na siya. Okay, nata sa kasika sa PBA or Philippine Basketball Association. Tropa Bolts, mabanti sa PBA Simis. Ang TNT Tropang 5G o Miralco Bolts, may palagpot sa ilang karibal aron kumpliton ang mga team sa Final Four sa PBA Season 50 Commissioner's Cup ni Adong Sabado sa gabi, Mayo 16, dito sa Inares Center Antipolo. Ang TNT may angkong luna sa semifinal, suman gitagak ang Inlex Road Warriors sa score nga 118-112. Magkanto masikat ang kasikat sa PBA. Palagpot sa TNT o Miralco Bolts ang ilang tagsa-tagsa ka mga kontra. Ipalagpot, marag ipatiran. Ganito sa kasaykas sa NBA or National Basketball Association o Spurs abante sa West Finals, Pistons buhi pa. Si Stephen Castle, may paulbog 30 puntos, uban ang 11 ka-rebound sa diyang gipatikangkang sa San Antonio Spurs ang hingpit ng Minnesota Timberwolves sa score nga 139-109 ang demolisyon sa Game 6 aron pag-abanti sa NBA Western Conference Finals kagapong oriyadtong labayng adlaw dito sa Target Center sa Minneapolis, Minnesota. Og sa laing bayan sa Eastern Conference, si Cade Cunningham mikadlet og 29 puntos sa dihang ang Piston Detroits. Nakalihay sa eliminasyon uban ang 115-94 nga paglampaso sa Cleveland Cavaliers. Magkadto kasikas, may chance pa ang Piston. Karong adlaw masikat, do or die game sa Piston Detroits versus Cleveland Cavaliers. Og kinsay mudaog, maunay musulod sa Eastern Conference Finals. Ilang makontra New York Knicks. Og mga adlaw, magsugod nagsangka ang Oklahoma City Thunder versus Spurs sa ilang Western Conference Finals. Kani mga bigati ni nga team Oklahoma versus Spurs. Puro league on siya. Nagingon nga sa nagawin resulta rin, hindi ginato masiguro kay puro man kusgat na ay mga big man. Unay, dipindi na. Dipindi na sa inyong kasulatan. Okay, gatong malitang sports, gatong gratong sa Sibay Sinchal Oil. Sakit ang kalamasan, tumaran ni nagtambal, sulay na turong nga pamagi, pagpamasay, gamit ang Sibay Sinchal Oil. Ang Sibay Sinchal Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga masagula, doon anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant. Topical antibiotic, tungod kay doon na kinilorek acid nga makita sa BCO. Iaplas ng kinis apiktado nga parte sa imong lawas. O bananog masahe, Sibay Sinchal Oil, ang aplos. Ang aplas nga humot o epektibo, Sibay Sinchal Oil, ang palit yung masuking butika o tindahan. Og dini sa lungsod sa Tiyasa na bilabol sa Batong Sibay Sinchal Oil diya sa Cure Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, bilabol atong Sibay Sinchal Oil diya sa Bitsa Rizari Store in front of nyo Malabuyok People's Palace. Og dias barangay Bagot yasa na bilabol sa Batong Shibay Sinchal Uwel dia sa panimalay ni Sir Boyak Slabyog Karnal. Okay, napupos na ginatong tulumanon pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ninyo igala sa Kanginan. Nagitigong oras masikat sa tanan-tanan na ito makilang nga naminaw sa inyong tagsatagsa. Or sa naminaw sa tagsatagsa nila kapanimalay. Tiniris sa Star Radio. Mayang buntag ka ninyong tadaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Naigyan basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, wala kitang oras. Wala kitang oras. It's time to say bye-bye. Wa na ba'y nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog bigal. Tingog kabayo. Naningog na itong mamalalang muna. Pag-ipang gutom na sila. Kutmon gani ang hayop. Kutmon po lang tao. Takog kao ng hayop. Takog kao ng tao. Og diya sa Tayasan or Jel Bisayang Manok, may buntag or may pagpamilya ng Joy Sorinio, Jojo Sorinio, Jessica Sorinio, Flighting or Fighting Katipay, og ni Boss Janon, Anina, Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa mga Kamanso pamilya, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ebta, ebta na! Panghipusan na! Ipusan na yung mga sabat sa may portion ba? Underwear? Agway buntag po dali Kapitan Ayan Tiranilis Barangay Kabulutan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kauban siya kapikas sa kibis by Gartner Renault Ikidotski. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga tindira ni Kapitan sa Tunisiyas lang Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Kaplan, lang Mik-Mik Buking Kito og ni Wilsa. Wilsa, ganag-ganag. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Nagsigpitok-pitok ng mata. Bangon, Ritso, Ritso's kusina. Timplag kape. Kay kanang kape, kusgan yung bukton mo trabaho kada buntag. Muna mga pigid ta. Kay kanang kape, pawala ko nas duka. Ay, nakunog pa rin si Gatas kay pantulo ka ng sa itaw gana, abtik imong usang lawas. Ang imong kapikas lawas, katulogod. Kayo mong ipari sa gatas. Ang gatas, paduka mong kuno na. So, dili, balance, unbalance. To balance. Drink coffee, region. Coffee with a small sugar. Buntay na po gamayin kalamay. Iyapog palabik eh. Pasobraan niyo mong kalamay. Tamis kayo. Diabetes, giyapod. Para malikin ang diabetes, pwede di talang yun magkalamay. Ilis na lang ang kalamay. Ipol ang kape, ihurot nagbukbo ng usa ka putos. Karo di musiga ng mata. Okay, na kita yung oras. It's time to say bye-bye. Siga ng mata na. Matagang bayre kay Dre, kasiga na ganit ni. Alas 4 pas kadlawan, wak na, gamata na. Siga ganitong mata Dre. Ganga muraga pitok-pitok. Okay, salamat sa tong station manager Mr. Ayan ni Latox tong kabanan sa Batan dos 28. Andos 28 by Ronnie Bailey Brado ug Mandos ug Madlaw Mandos podog maggabi.
2: Lamia oy, ihandos pa sige no.
0: Og sa tong kabanan nga reporter Andos 38 Sir Boyak Slabyog Karnila kon lamingon atong lagaran ng labaw makagam sa mas pagalagad kini ni kadato. Og para po po magdog-dog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station, only right turn or favorite radio station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat, kita bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, Lasais. This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Servicare o sa Nurse Padak.
2: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o Servicare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, yung testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
3: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihoy. Nisulay ko pag tumaras sa Servicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning Servicare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Servicare herbal food supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas ug labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
5: Ay, ang akong ngalan, Dirne Tobio Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na niuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
6: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
7: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibating bahay sa Baga o sa tining akong kalawasan ng Waiga na Mukaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takanigo na kong nga batyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para rin makarecover ka nga para ganahan ka Mukaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscape nga. Nakarecover ato katong panahona. Gawin sa dilo hangtod karon balik na pugog drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
8: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
9: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta na manguha ni Blumboy ikuloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
4: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
10: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This

0: is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio. Las Ice. This is Ice. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
1: Love you sa maayong panglawas.
0: Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga gear.

Barato lang ang astasan nga makahatag ka na itong kayuhan sa tuang kalawasan. Standby mo mga igalas, tumbala karon ta malingaw. O ani yan no? Ani yan na mga igala, pangapot na kay mularga na ito.

Inisayon po ng semen. Laik kay paminahon kay Ingos Prof. Giponibol. Murag laik kay paminahon ng may untang ng semen sa mga lalaki. Huwag atong binisayon mo maglain kayo. At orang in English yun, kay di kuno bastos. Onya, ang primary function sa prostate mga kaigsoonan mao ang pag-produce o fluid.

Kining pagdako ug maayo, kulang sa physical activity, poor diet, only siya magkapa-increase sa gitawag nato benign prostatic hyperplasia.

artist. The exact cause is often unknown. Wala pa eh, ang non-bacterial mga kaigsuonan. Unknown ko no ang hinungdan, pero ituhuan mga kaigsuonan.

environmental exposure. Sa mga environmental exposure, kanang ma-expose ta sa mga certain chemicals or toxins such as use in agriculture, increase the risk. So, kana siya mga kaigsoonan, dapat malikayan ginato na. Ubalik na taon-taon mga higa.

0: bato o prostate problem, mga kaigsoonan. Please stand by.
1: Hasta sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
2: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y pamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan
3: na gini nyo. Kung noong sa inyong gimulo, aprobado yun na makatabang sa lawas na doon ay gimulo, doon ay gipamatian. So, kaloy sa Diyos, sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa Astasan na bilang naadiri sa barangay sa Bago. So, wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
4: Ay! Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: O sa kaadlaw niya na mga igala, ang amahan ni Sogo sa iyang anak, huwag mo ni nahitabo. Oy, Buyaks!
1: Ano man tayo?
0: Balang, buutan man kagapagkaanak dong sa, buutan man kagapagkaanak dong no?
1: Oo tay, buutan nyo kay ko tay.
0: Alakaw dong, pagkabuo dito dong, kay buutan bito ka dong.
1: Kalang ikaw tay, buutan mo ka tay.
0: Ay siyempre naliwat, baka na ako ang abuutan, yapon.
1: Aw, kung muna ang kalaki ang abuutan mo ka tay, ikaw lang may kabuutay.
0: Ay, ay, ay.
1: Buutan bito mo ka tay.

gawas mong ihi, murag di na matapos ang imong ihi. Kana siya, timailha na na mga kagsunan nga nihubag na imuhang prostate. Mga lalaki diha, paminaw mo ha? Incomplete emptying. Kana ba? Nahurot naman tayo mong ihi, pero murag na pa man diha po ihi. Murag, paminaw ni mo, murag puno, kahio na po ka. Lain pa is...

Inig-ejaculate, Ana. Sakit. No? Inig-ejaculate, Ana. Dira na guna ako, binisay o mga exhaust. Kaya murag lain magkaayaw ka itong binisay o ning mayong kang ejaculation. I-research lang na ninyo, ha? Kaya ng ejaculation kay... Murag lain kay paminahon dari sa radyo mga exhaustan nga. No? Discomfort or pain in the testicles or penis.

other areas if the cancer has spread to the bones. Muna ni problema magigsuunan. Unexplained weight loss and fatigue. Kanang dili ni mo ma-explain ni mo ang pag-us-us dayon sa imong timbang o kanang sigira kang gikapoy. Kana mga kaigsuunan, mga sintomas na siya nga doon na kay gitawag og prostate cancer.

nung makahubog. Ito na daw kayo nang hinihinayan kay murag usan na isa sa mga hinungdan aning itawag na to og mga prostate problem. Hinahinay lang good, hinahinay lang good na to biglaon kay nalaraba ko nung biglaon sakit.

tumar sa astasan. Kaya ako ng gingon, ang astasan, adunay sangkap, nga astasan tin, nangustin, nga puro kini siya mga kaigsoonan, anti-inflammatory o mga antioxidant. Kaya mga naghubag, diya iyan ang pahupaon. Onya, paliguno niya ang ato.

ba? Tabangan nato, palitan na itong astasan. Pila naman ng astasan, barato naman kayo na mga kaigsunan. Kanya nga nung laging magkapalit mo silag long neck, laging bear. Ano mang sa astasan, di man dyan. Ha?

0: Lala Certified. Wala kita yung oras, mga kaigsuunan. Anto na lang sa sunod tong pananguban. Hindi na lang si Buyax Labyog alang sa programang Labyog-Labyog sa Mayong Panglawas. Babots!
1: Labyog-Labyog sa Maayong Panglawas. Labyog-Labyog sa Maayong Panglawas. Programa nga maghatagan ninyo mga impormasyon o kasayuran sa Maayong Panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa Maayong Panglawas. Labyog-Labyog sa Maayong Panglawas. Labyog-Labyog sa Maayong Panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang main power na bigay ni Ayu Sabon.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Bidiserve sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Kay mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
7: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
6: So unsay awhag nimo sa uban, no?
7: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
6: Testingan
7: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang jud ko, mao gyud tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
6: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng syensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kahit tao nga gusto ni mo lumalipay? Sa M's Flower Shop.
9: M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: Maayong adlaw. Ako si Elisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
1: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
4: Ako si Larry Madria, kapag-aipudan, kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin, dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na video hinay man ang pagdap ko. Pero, pag sa malikin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagpuko. Tapos, bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po anik, kaya ang Wonder Animal Vital.
3: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Nanscoffee. Dili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, magun na ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kining Cervicare o Nanscapsule. May nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
6: Hard Mama.
1: Harmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax. Harmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag-hard mama. Extreme na.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
9: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas! Wow!
11: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Ngayon sa dumagi kira mm-hmm. kinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala man kakoy.
12: Okay.
11: O de yun, lamay po ang katulog.
12: Karong?
11: Katungo pagkatilaw.
12: Pagkatilaw? Pagkatilaw
11: sila. Kanang capsule o
10: mga penata!
1: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Malayong Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung bati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 7:04.
11: Og siyempre alas sa tong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
12: Ako dahil si Divine Faith si Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare. O sa Nams Padak.
13: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Sa wala pa ko nakagamit o CervicCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. De, salamat po, ma'am.
14: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosiki Hoa. May sulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na akong ginom anak niya, de yun, ako ganyan gito time sa dira. Pali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, de yun. Okay na po akong pagkatulog, di na maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa dako kay nakadungog ko sa radyo aning CervicCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
11: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
15: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project ng iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
16: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
17: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Suprinto. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kong nga patyal sa kuha nga ninyong nga. Tuwain eh, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhangkod karon balik na pupong drive.
11: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
18: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa ako mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
19: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Natilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga idlumboy ikuli na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
11: Available in 30 and 60 ml. Mapalit ng atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting. Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Oras sa Pilipinas, alas 7, geez.
21: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
22: handos balita
21: handos balita
22: uhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
21: og karon ania kining tighando sa atong mga balita Ronnie Libra.
23: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sab kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
2: Andos balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibyanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
2: Andos balita.
1: Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Andos balita.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Truck de karga na disgrasya dari sa kabulutan, mga sakay samaran.
2: Dos balita.
3: Headlines.
1: First Lambda ka Tayasan Pickleball Open Tournament, e pahigayon dari sa Tayasan karong Hunyu size og 7.
2: Dos balita.
3: Headlines.
1: Election Officer Mark Concepcion Asentista, mibutyag nga sa ilang gipahigayon nga ARB hearing niadtong Abril 21, ana-ana sa sobra 1,500 ka mga applicants ang nagparehistro sa Kumilek, Tayasan.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Samtang gipahibalo usab ni Election Officer Mark Concepcion Asentista nga ang ilang voter registration matapos na garong adlaw, Mayo 18.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Dali Tayasanon 2026 Battle of the Bands, e pahigayon karong Hunyo 10 dere sa tong lungsod nga Tepec o kabahin sa tinuig nga pista.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: HRM Auto og Peso Manager Chris Ramirez nagpahibalo nga garong Mayo 26 pahigayon na sab ang SSSL's activity dihas sa Tayasan covered court.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Uman sa Fiesta Celebration sa Yungon, ibutiag ni Mayor Dennis Amancio nga adunanay nakalinya nga mga kalihukan alang sa 102 Township anniversary sa ilang lungsod.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Sa Himalalod, 14 ka barangay apektado paghihapon sa ginadili ng droga.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Congresswoman Janice Digamo gipatinaw ang iyang nga pag-uos sa impeachment.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Sa Bakong, lalaki patay human gipusel.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Sa Mabinay, 850,000 pesos nga illegal nga sigarilyo nasakmit samtang duha ang naaristo.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Sa Siaton, tigpayuhot og droga sikop sa PNP, 54,000 pesos nga balor sa Siabu nagkuha.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Sa Sambuanggeta, 6.9 milyones ka pesos nga Siabu nakuha sa tigpayuhot og droga.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Lima kasakop sa NPA ang napatay sa operasyon sa Kawayan Negros Occidental.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: PRO7 nagpabiling top best performing police regional office sa Tibuok Nasud.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Mga obispo og pare nanawagan nga sugdan dayon ang impeachment trial batok ni BP Sara.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Senado, mag-convene isip impeachment court versus BP Sara karong adlaw.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Petisyon ni Senador Bato nga ibasura ang warrant of arrest kaniya gustong ipasalikway sa Korte Suprema.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Duha ka Pilipino seafarers nasamdan sa drone attack muuli na sa Pilipinas.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Media bonus sa mga maestro o gawanis sa DepEd isugod na.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Rasya, yakusahan nga mibumba sa convoy sa United Nations samtang kapin sa 5 kapatayng lawas sa mga sundalong Ukrainian giuli na.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: WHO nagdeklara o global health emergency tungod sa Ebola outbreak sa Congo, Uganda.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Sa boxing, Jerusalem napilde sa rematch, titulo na ilog ni QC.
2: Andos balita.
3: Headlines.
1: Senador Robin

0: Itabangan ni Mariel Padilla o man kinigibatikos sa ginyong pagdabang makasibat si Senador Bato sa Senado.
1: Andos Balita Headlines. Headlines. Andos Balita Headlines. Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: May gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumara aning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Handos Balita. Balita.
0: Maghandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Adlaw karong Lunes, petsa 18 ni maong bulan sa Mayo 2026.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga si Bus Ayan, Hania Lahato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byris Horenio.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oban usab sa tumabdikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal og Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
4: Ronnie Librado.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Buhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito nga mga balitang lokal. Ngadto na sa ito nga balitang showbiz. Ato nga nang karon nga aninaon ang kahimtang sa ito nga lakad sa ito nga panahon. Dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental, ikan sa Pag-asa, Damaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Reynaldo Tambong. Sir Reynaldo, kumusta karon ang kahimtang sa ito nga lakad sa panahon ning atong lalawigan sa Negros Oriental? O maayo nga buntag diha kanimo.
5: Handos Balita Weather Update.
6: Sa buntag o may budog usab sa tanan di kuminaw, kini atong weather update karong adlaw nga Lunes, Mayo 18 to Ismail 26. Ang ITCZ or Intertropical Convergence Zone mao kini ang gaapekto sa Southern Mindanao. Samtang wala kita'y gimonitor nga low pressure area or bagyo sa gawas susulod sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental, lakip na ang Dumaguete City. Padayon kita makasinati o generally fair weather condition, init ilabi na sa udto, samtang doon na rin chance of isolated ng pag-ulan, pagdalusog o pagkilat, ilabi na sa hapon o gabi, tungod kinay sa easterlies. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, init at susarangan ng pag-usangin, gikan sa habagatang kasadpan at sa amihan ng kasadpan, ang Bukasulabis dibuok lalawigan sa Negros Oriental, din hinay nga sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Nagpabiling walay nakaalasa nga gale warning apan nagamping o dili lang yapon mo kumpiyansa atong mag-isoon ang mananagat. Labi na ito nagamit lang mo gagawin sa kinang pandagat tungod kay nagpabiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybayan mataob alas 10:54 karong buntag tunay kita soon na 2.1 meters sa pamunas unang gabi alas 10:57 tunay gimugon na negative 0.2 meters. Samtang forecast temperature na ito, Karadawa, gikan sa 26 hangtod 33 degrees Celsius o ga forecast maximum heat index na 40 degrees Celsius. Ang adlaw masalop, unyang alas 5 sa hapon o musilang ugma sa alas 5.27 sa buntag. Uga mo kini tong weather update gikan diri sa pag-asa dumagate. Ini si Roberto Tambong. Dagang salamat.
5: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Renaldo Tambong sa imong weather update.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.22.
1: Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal. Gihandos kina to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements kamang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Makahandos nang ita bakamu sa herbal capsule nga barato gipektibo. Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga sugi butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata. Ngayong lawas mo bigay panalipdig yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcasi, Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa uban pang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alcasi nga mapatinaw sa hanap ni mong mata, sa Alcasi protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa pay gilangayan, inom na kamo sa duha o tulog ka kapsula sa matagadlaw o inyong mapatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Makahandos, nagkatilaw na bakamu sa lamian humatog herbal bagyud ng coffee, ani-ana, gipilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili mag katulog tilawid disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kinang Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. Mora para sila sa mga sala sets, mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisipakyawan sa stem, nga with or without materials sa pagkakaroon. Aduna sila baligyang kawayan, ugo o Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street o ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erla Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagteo. Branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayagap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.25.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa tuwang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita.
0: Samaran ang mga sakay sa saka di karga human kini. Madiskrasya diri sa National Highway Barangay Kabulutan. Ngayong Sabado sa buntag, Mayo 16. Ang di karga, color green gimanihiyo o gimanagiya kini sa taga Ginkalaban. Lakip na ang mga sakay ni ini, residente sa sanasangpit nga barangay. Nagbiyahi ang mga sakyanan gikan sa Ginkalaban paingon sa bahay Himalalod aron mangaligo og dagat apan pag-abot diri sa Kabulutan. Nadiskrasya kini. Human sa disgrasya, gidali o dala mga sakay sa Tayasan Rescue Team diha sa Tayasan Primary Care Facility alang sa dinali ang pagtambal. Apan kay medyo grabe ang angul sa uban nga mga sakay. Hinungdan nga gidala kini sa Bindoy District Hospital o sa Dakbayan sa Dumaguete.
1: Balitang lokal. Handos, balita. Handos. Handos Balita.
0: Ibutiag na eleksyon na ba Sir Mark Concepcion Asentista nga sa ilang nagipahiga yung ARB hearing niya ito nga April 21 ana sa sobra mel kinentos ka mga applicants ang nagparistro sa Kumilek Tayasan. Samtang yung ipahibalo nga ang ilang nga voter registration matapos na karo nga adlaw Mayo 18. Alang sa kompletong detalye ania ang among panaghinabi na eleksyon officer Mark Concepcion Asentista.
1: Handos Balita
7: Interview. Hey, good morning. Ito, pagkutanan, sir. Kumusta ito ang higayon nga voters registration silang nga buhatan? Daghabang nadugan, sir?
8: Mayong buntag, sir. Kanang so far, ang atong ipahigayon nga voters registration, masway kayo. Kanang daghan ang ni Sanong, especially sa imong pag-CBS sa radyo, daghan yun ang ni tubag sa imong panawagan. So, sa pagkakaroon, natay ipahigayon nga for our registration, and then actually this is the last week of our registration. We'll be ending it by May 18. So far, nag-conduct og ERB hearing itong aging April 21. And then, sa atong ERB hearing, naatay mga na-record ng mga applicants. So sa atong kuan, sa atong record sa atong lungsod, aduna kita ay 900 applicants si process na to pasi sa ang kuan kani siyang para sa regular voters edad og 18 pataas. Sa ato akong 1500 sa DCCT, which is our SK, nakakuha ta og 648 sa wireless, mga natay mga 1,500 plus ka mga applications nga giprocess, giaprubahan, na pwede pang disapprove. Katong pagkandak na to, ERB hearing. So far, maayo man ang atong kuwan, daghan ang isa nung. Actually, sa akong nakita is dako taron kay compared sa last nga election nga. Last ERB hearing, gamay lang 1,000 plus lang. Karon 1,000, kapin yun, 1,500 plus ang atong na record.
7: Na sir, ito ang last day, karo na nga May 18.
8: Yes. Ang last day nga sa May 18, ito nang ipangandaman. I have already coordinated with our PNP for security personnel to provide security sa ato address sa atong opisina. And then, I have also requested ang ato ang GSO na magbutang og kanopya sa makita man sa gawas, magbutang og kanopya, magbutang og lamisa, o mga bangko. In preparation for the kanang search og mga aplikante phone. Pero kampansin nga baso na mga dili siya daghan kaayo tungod kay ato nang nasaturate og adto ang atong lugar sa mga barangay sa bukid. As a matter of fact, ang atong mga hinterland barangays, we have visited them several times already. Kanang among ipanigamutan nga ma-reach out na mo sila dito kay haron di na sila muhago og arendis ng lungsod. And then as a matter of fact, karong May 15, o mapuhon di Ernes, na naputay sakon nga barangay, ang barangay Tanlad, kana katulunan na mo ng higayon, yung sa kami ng barangay, at tungod kay nihangya pagkat sila nga naapagilain yung mga botante nga tuwa dito magparehistro. So, instead of amo silang pari-undre, kay pertem nyo ng layo ang Tanglad, matang kinalay ang barangay na itong lungsod, ang among gibuhat is kami yung musaka dito, na among dato ng kumalik sa barangay Tanlad, aron di na sila mo appeal o kana o comes November comes May 19 ang last day. So muna siya yung among preparation, sir.
7: Muna sir, kay ang May 18 ra ba atong niglunis niya doon ba ikaman doon ato sinubuhatan sa unuhang kabuhatan nga ang every Monday of the month of May sirado mo?
8: Yes, tinuod na siya, sir, no? Kanang muna'y i-observe sa Kumilek in compliance sa atong mando sa atong presidente. Apan, tungkol kay kini siya last day, gihimo ni siya nga, nai-order ang Kumilek nga, wala, dili pwede nga isirado kay last day mo na siya. Open ganun yung karong Monday. So akong gihawag yung tanan nga, umahimo, ay nagulat ang Monday. Naapatay karong adlawa, umakuhon, wala may direct, by Saturday, May 16, pwede mo mo-ID sa itong buhatan aron magparehistro, aron dili na mo maka-appeal o kanang parehistro comes Monday nga. Basit unya o natay volume of applicants for registration comes Monday. And then, ako i-remind ng tanan nga, ang atong edad nga itong educator is from 15. 15 pataas. Ako hindi ko 15 pataas tungod kay i-appeal naman itong SK.
9: Uh-oh.
8: And then, sa atong 15, pa, kanang edad nga 15, hindi na nagpasabot sa panahon sa mga registro. Pwede siya nga 14 siya karon, ako ipaibalag yun, pwede ang atong aplikante 14 karon, apan mo 15 karon, umalabot niya eleksyon. So, amo nang i-registro siya kay para yun siya makabutar sa atong umalabot niya barangay at SK eleksyon.
9: Kuman sa mga voters registration, sir, wala mo, pangandam na sa ito ang
8: BSK. Amo na pong kuan, mahumanta ng voters registration part na niya sa ito ang activity sa barangay and SK elections. Mahumani siya na na po'y masunod ng mga kalihukan sa Kumelec aron pagpangandam sa atong barangay and SK elections. As a matter of fact, na natin kalender of activities at ang ipagbutan sa itong opisina para ma-aware ang atong mga katawahan din sa atong lungsod nga kung sa sunod ng mga panghitabo, especially katong nagplano ng mudagan. Oh, so, at least kamo ma-aware nga kanang kami sa Kumelec, nagandam ng mga kanulay.
9: Okay, sir, basig doon na kayo dugang pang ang mga public announcement o mensahe na lang?
8: Ako lang mensahe sa atong mga tao din sa mga lumulupyo sa Barangay Tayasan nga tinaot inyong i-avail ang opportunity nga mo pa-register katong wala pa o katong kung mga ginatawag mo nga term listong lungsod nga nangaaltas katong mga naka-fail to vote kanang kaduha ka election so na-erase sila, pwede bisita mo sa itong opisina aron makapa-activate sa inyong record. Kaya itong ibutas itong una-una nga kanina bang elections nga itong i-conduct is more ni panahon nga kita tanang mga tao equal. Ang sana kong punta ng equal, equal ta regardless of atong position, regardless of atong status sa kinabuhi, usara yun ang atong baluta. Equal ta nga mabutar na mag-uuma ka man, mamaestra, ma-engineer, ma-presidente, ma-gobernor, kung sa mga magandiya, equal na ginatagaan mo sa kabaluta para makabamoto. So, dili na, di muna opportunity nga, may tagihimitabo nga equal sa tanan, regardless of the position that we are having. So, I hope you will avail that opportunity, that privilege, yung gihatas atong bataka, constitution to exercise the right to vote.
10: Andos Balita
11: Interview.
10: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.34. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
10: Balitang lokal. Andos Balita.
0: First lamdag ka, Tayasan Pickleball Open Tournament. Ipaigayon rin sa Tayasan karong Hunyo 6-7. Ang nasampit nga Pickleball Tournament, ano na kininagkadaya ng mga categories o prizes? Sa men and women's beginner doubles, champion, 5,000 pesos plus trophy and medals. First runner-up, 3,000 pesos plus medals. Second runner-up, 2,000 pesos plus medals. Registration fee, 900 kapisos matag parisan. Sa 40 above, genderless champion, 8,000 kapisos plus trophy and medals. First runner-up, 5,000 pesos plus medals. Second runner-up, 3,000 pesos plus medal. Registration fee, 1,100 pesos matag parisan. Men and women's intermediate doubles, champion, 8,000 kapisos plus trophy and medals. First runner-up, 5,000 pesos plus medals. Second runner-up, 3,000 pesos plus medals. Registration fee, 1,100 pesos matag parisan. Mixed doubles beginner, champion, 5,000 pesos plus trophy and medals. First runner-up, 3,000 pesos plus medals. Second runner-up, 2,000 pesos plus medals. Registration fee, 900 kapisos. Mga contact person, John Michael Santiago o Pael Christian Fernandez. Samtang sa langbahin, gay pahibalo na HRM Auto o Peso Manager Chris Ramirez nga karong Mayo 26 ipahigay na sab ang laing SSS Ewells activity diha sa Tayasan Covered Court. Busa gidapit ang tanan nga doon ay transaksyon sa SSS nga mon hadiha sa Municipal Covered Court karong Mayo 26 gikan sa alas 9 sa buntag ang tod sa alas 3 sa antak na sa hapon.
10: Balitang lokal, Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Dali tayasanon 2026 Battle of the Bands. Ay pagayon karo nga Hunyo 12 dari sa itong lungsod nga tipik o gabahin sa tinuig nga pista. Sa nasampit nga Battle of the Bands, ang mahimong nga champion magkadawat og 50,000 pesos, 30,000 pesos sa first placer o 20,000 pesos sa second placer. Kung unsa ang pag-appel, bisita alang ang Facebook page nga LG Tayasan og Laydo Tayasan.
10: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
10: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Katkong-kadto nga maong mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Harvest Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Chuku, Tawa-tawa si Sabi Kermigaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Arlene sa My Alona Media, ang takna sa hapon o paghuman. Musunod ayon ang Balong the Great.
10: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, yandos ka na to sa D3RB Store 1 Anto o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panparagun ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Engon man sa labas ni Mais Dao Carne. Ang D3RB Store 1 himutang diha sa Bulongata Street o busan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3RB Store 2 ana diha sa National Highway, Corner Bramos Street Poblacion Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 o 10. D3RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kaya panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mo sa kanatural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylipstia Seeds and the sugar can extract powder. DTX Capamex, may kapikana, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supply, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan, Gakaraiya Store o Ami Angels General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Umison at Julius Umison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasan na apabang hapla gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kaugalingon gikan sa makapaagroy nga panahon, sigon na paagi imo makabut at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka Wonder Manghililot, mga ka Wonder Masesta, unang-una tungod humot kin mga plus, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer dilog dilag maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unene, ang siguradong, manuhot suhot gayod sa kinahilad mong bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa Aix Pharmacy o Kiore Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Melalud sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
10: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.40.
10: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa itong mga balitang provincial.
10: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Uman sa Fiesta Celebration sa Yungon, ibutyag ni Mayor Dennis Amancio nga adunanay na kalinya nga mga kalihukan alang sa 102 Township Anniversary sa ilang lungsod.
10: Andos Balita.
11: Interview. Ato sa Fiesta niyo sa may nakalinya attractivity para sa charter din. Kay mahuman man yung 3 man tao human. Nana mo yung mga kwan sa charter din niyo?
12: Na activity. So by May, after yung taon niya, para na mo yung update, no? So May 16 to 31, nata yung sports festival. sa May 2024 ayong ang Frisbee Tournament. May 30 ayong ang Downhill Skate 2026 na putay ayong ang Football Invitation Invitational Festival. Actually, this year na-organisa na ito ang football team sa Yugon. Di tayo po ano yung nananagi mo nga naling kamutani. Ibukay na ako din isigig pa rin una-una ang mag-tukod ng football team. Pero kasrigan na-realize na yun. Okay. May 31, ayaw ang trail run 2026. Ayaw ang downhill skate 2026. Ayaw ang football and traditional festival cup 2026. And then sa June 1, Kaduman Agro Aqua Fair 2026, opening ceremony and first judging. Coastal cleanup, dati coastal cleanup na kuya muna ni Old Kanang Larong Kinoy. Oh, muna ni. Wala na tayo magpakulti sa ubod. Kay gasto ang daw, magpapos magka-30,000 po ng gasto na sa isang pramagani kay kining mga kapitan, ipagkaraan mong papilding. Yan mapilde, humuligi pa pinakala. Dapat ang gawin mo para magkatipid na gamay, gihimo na ito, magbutang na lang kanupita ng palibo, bigyan nila sa space dito. And then dito yung display nila mga products. So, muna siya sa June 1. Sa June 2, aroon ay awarding night sa DILG sa mga barangay at SKA. Barangay, sa mga opisyalis, Denay is kinahitong ng Junko. Sa June 3, Thanksgiving Mass, dahil para yung bigyan po ng kaduman Aqua Fair Final Judging. Yung na cooking contest, tago ang pinaka-contest, awarding ceremony, karang pinaka-contest, muna ka kung matang patakanay kataklong, patakanay mga kwa. Awarding ceremony din, natay live band. Mission Souls. Pero katong nalimot ay consulting niya katong sa 15 natay walang itong mahal-mahal ang sotoy ng alam sa bando. Ito, sotoy ng mahal-mahal.
10: Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.43.
10: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
10: Balitang probinsyal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Dagong hagit karon sa Himalalod Municipal Police Station ang pagpabiling apektado sa ilegal nga droga sa 14 ka mga barangay sa mga lungsod. Ila sa kabulisan ang mga lugar nga naglakip sa Apanangon, Bayi, Kanlahaw, Dayuyo, North Poblacion, Wakan, Pakuan, Banglayaan, Pulupantaw, Sampineton, South Poblacion, Talamban, Mambaid o Balaas. Ngayon ini, gipasalig sa otoridad nga dili sila mundang sa ilang proactive measures hangtod nga hingpit nga malimpyuhan kini nga mga dapita o masunod sa tunob sa unom ka drug free o walu ka drug cleared nga mga barangay. Gilauman sa lokal nga kapulisan ang hugot o dinalian nga kooperasyon sa mga mulupyo aron magbalampuson ang clearing operations alang sa kaluwasan sa tibuok Himalalud.
10: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Si Congresswoman Janice B. Degamo sa ikatulong distrito sa Negros Oriental nagihimamat sa miyembro sa lokal ng mga media human sa impeachment sa House of Representatives kang Vice Presidente Sara Duterte niyato nga Lunes May 11. Gipasiugdan ni Congressman Degamo ang kamahinungdanon sa pagpahibalo sa publiko kabahin sa rason sa iyang pagbuto sa impeachment sa Vice Presidente. Gipasabot niya nga ang proseso sa impeachment magsilbing mekanismo para mahibalaan ang mga pasangil sa mga napiling opisyal kung sila mapamatud-an nga sadaan kung adunay mga irregularidad. Dugang pa niya, iyang gipasiugdan nga kini nga proseso naghatag og due process nga nagtugot sa mga opisyal sa pagdepensa sa ilang kaugalingon batok sa mga aligasyon nga gisang at batu kanila. Kiklaro niya nga sa iyang pag-ingon nga oo, yatagan niya ang vice presidente og higayon nga mupasabot human sa pagpresentar sa pipila ka mga saksi sa House of Congress nga bato kaniya. Nakita ni Digamo ang isyu nga gipresentar gikan sa anti-money laundering council kon AMLAC nga kinahanglan niya nga ipasabot ang mga transaksyon sa kwarta sa iyang account. Kini tanan gi ipataas sa korte sa Senado o garunay higayon nga dipinsahan ang iyang kaugalingon. Ang artikulo sa impeachment na dawat na sa Senado pila ka adla human sa iyang giingon sa nga report.
10: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
10: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mosunod nga mga police report, yandos kanato sa Amigos Capsule nga motambal sa mga nagkalanag mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog ra sa Star Radio Tayasa nilang programa matagal sa isang tod sa alas 6 media, ang taknas sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasia Son sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malboal, Malboal Pharmacy og SJN Pharmacy, sa Badyan Butika Santo Niño, sa Alegria Ed Chanchan Pharmacy, Sinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MPG Next Toro A Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy sa Malubayok, St. Jude Pharmacy sa Ronda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalongon, Butika Marga sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipora Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran o Dere sa Tayasan, mapalit kinay sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabag. San Genesi Dry Goods Trading gipanag-iyaw ginamalan ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga ablansi sama sa Resco Cars Refrigerator kuban pa doula lang sa bag San Genesi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng serbisyo na imutang diha sa Bulangata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More kaneto nga karon ilan nasab niya gablihan nga ang brand sa San Jose. Samtang padayon gihapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga nasa tunga sa duha ka San Jose. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang laing brand sa San Jose diya sa Bromo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise. Ngailang sapatusan o chinalasan.
10: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
10: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga police report. Usa ka motorista ang nakabsan sa kinabuhi uman gipusel sa duha ka wala mailhe mga sospitsado samtang nagbiyahe sa Purok Bridal Bukhi Barangay North Poblasyon Bago Negros Oriental niya ito nga Sabado sa gabi Mayo 16. Gila ang biktima nga si Gino Anatula kung Gino Anu Tado, presidente sa barangay Saksak sa mga lungsod. Kain sa gisundan o gipusel sa mga suspitsado na nagsakay gitom nga Yamaha Inmax nga walay plaga. Nundan siya nga pagkatumbas sa karsada. Humandali nga misalisi palayo ang mga mamumuno. Abibalik pagyud sa dapit ni Tabuan aron tiwasa na biktima sa wala pahingpit nga mikyas padulong sa wala masayrang direksyon. Gidala pa sa tambalanan sa Dumaguete City ang biktima alang sa dinalian nga medikal nga pagkatiman apan gideklara kining patay na sa mga doktor. Sa pagkakaroon ng mga personahe sa Bakong Municipal Police Station, nagpahigayo na og hatpuro sutok og operasyon. Kaabag ang mga silingang istasyon sa pulis alang sa dinalian nga pag-ila o pagsigop sa mga miskapo nga mga suspitsado. Mukabat sa 850 mil kapesos nga balor sa mga ilegal o walay dokumento nga sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad atol sa kaperasyon batok sa smuggling sa barangay Dahili, Mabinay, Negros Oriental ito nga Bernice Mayo 15. Ang malampus operasyon gilusad sa hiniusang puwersa sa nagkalalaing unit sa kabulisan lakip na ang Police Regional Office Negros Island Region con PRONIR. Nadakpan sa mga anti-smuggling drive ang duha ka lalaki nga nila sila si alias Dom 38 años o alias Gar 23 años kinsa puro lumad nga taga Kabankalan City. Sumala sa report ang mga kontrabando nga gilangkuban sa kinatibuk-ang 34 kakarton sa 3-star pelter o menthol cigarettes gikan sa Sambuanga City o gingong ihatud-unta ngadto sa Bacolod City. Kasamtang giturn over na sa Mabinay Municipal Police Station ang mga ebidensya, lakip ng usa ka Suzuki minivan alang sa saktong disposisyon o pagpasaka o tukmang kaso batok sa mga dinakpan. Wala makiskapo sa kamot sa kabulisan sa lungsod ang usa ka lalaki atol sa bayba sa presyon nga ibaygay nito nga Miyerkules sa alas 10:17 sa gabi dito sa Barangay 1, Siato Negros Oriental. Ang suspitado wala na hinganli sa kabulisan taga Barangay Malo sakop sa mong lungsod. Sa report sa kabulisan ang operasyon gipanguluhan ni Police Captain Benjamin Puentes, Chief of Police uban sa mga personahe ikan sa FEPMC Regional Mobile Force Battalion kon RM FB in IR. Nakuha sa kabulisan sa suspitsado ang gibanabana nga 8 kagramo nga gidurahang siya bo ngayon ay gibanabana nga kantidad o standard drug price nga 54,400 pesos. Ang suspek balhog na kini sa karsel sa PNP Siaton samtang gipasakaan na kini o kaso sa paglapas sa Section 5 Article 2 o illegal sale of dangerous drugs o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 nga illegal nga paghupot o ginudahan nga siyabu. Natiklo sa kabulisan sa ka-high value individual kon HVI atol sa Baybas Operation nga gihimo sa PDOPIU sa Negros Oriental Police Provincial Office honor po sa sitio Kapagungan, Barangay Poblasyon Sambonggitan nito nga Sabado, May 16. Ilan sa kabulisan ang suspitsado sa alias Kit, 38 anyos, ulitaw residente sa Barangay Patinggel, Dumaguete City. Ang operasyon, gipanguluhan ni Police Captain Juna si Akal o Police Captain Jebert B. Baroy, ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Marlon G. Maliura o sa kamanduan ni Police Colonel Timar G. Alam sa koordinasyon sa Sambonggita Municipal Police Station, PNP DG SOU NIR o PDIA RO NIR Norpo. Nasakbit sa mga otoridad ang kapin o kulang mel 18.4 gramos sa gituhan nga sabo nga ron ay gibanabana nga street value nga 6,925,120 pesos uban ang uban pang ebidensya nga may kalambigitan sa druga. Ang suspitsado gibalhog na sa karon sa PNP Sambonggita detention cell samtang giandam ang tukmang kaso batok sa mao nga suspitsado. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
10: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Kinemusunod nga mga Balitang Regional. Gandos gratis sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligyas sa lamian ng mga pagkaon o nagbaligyas sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitor sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, ganahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henner Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Brown sa IX Pharmacy. Diyas sa taya sa New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe & Resto diyan sa corner Kalumba o Pupukay Street nga makater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang, informasyon kasi uran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Kaya panag-iya o ginamala nila ni Engineer Enrique Storco o Mariti Slar Gado Isturko.
10: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
10: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang regional.
10: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Napatay sa mga tropa sa PEP-10 Infantry Battalion ang 5 ka-NPA members atol sa Focus Security Operation sa Cagayan Negros Occidental nito nga Mayo 16. Gilusad ang operasyon human report sa mga residente ang paglihok sa mga armado nga CTG members sa lugar. Na-recover sa encounter site ang high-powered firearms, explosives, communication equipment o subversive materials. Tulo sa mga na-neutralize ng NPA members ang positibong hilhan sa mga otoridad samtang padayon ang pag-ila sa nahibilin ng mga casualties. Gitabangan sa LGU sa Cagayan ang mga residente nga napiktuhan pinagi sa relief operations o temporary shelter support. Ipasalig sa Philippine Army nga kontrolado na ang sitwasyon o nagpadayon sa pag-awag sa nahibilin nga CTG members nga musurrender o mopili sa kalinaw samtang ana pa ang reintegration programs.
10: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Isip makanunayong pagsuporta sa pagduso sa Philippine National Police ngadto sa Organizational Excellence o pagbag-o sa serbisyo ubos sa bandila sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas nga gipasigdahan ni Jose Melencio C. Nartates Jr. ang Police Regional Office kon PRO-7. Sobleng mitumaw isip top performing Police Regional Office sa tibuok nasud human nakakuha sa kinatibuk ang rating nga 87.79% sa PNP Unit Performance Evaluation kon Unit Performance Evaluation ubos sa PNPU Performance Evaluation. Ang kalapusan maoy nagtimaan sa ikapat nga higayon nga ang PRO-7 nakaangkon sa Outstanding Adjectival Rating o ang ikaunsi nga sunod-sunod nga bulan nga ang rehiyon. May postis sa kinatas ang kinatibuk ang rating sa tibok nasod nga nagpalig-on pa sa ihang reputasyon. Isip usa sa labing maayong nga performance sa Police Regional Offices sa nasod. Gisukod sa evaluasyon ang kinatibuk ang pagka-epektibo sa mga unit sa pulisya sa lalain nga malugar sa operasyon o administratibo. Lakip ang pagkatuman sa balaod, paniktik, investigasyon, logistic, relasyon sa komunidad o internal nga administrasyon. Gidaig ni Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold E. Abad ang dili matarog nga dedikasyon, profesionalismo o kolektibo pasalig sa mga kalakinang o kabawinan sa PRO-7 nga nagpasiugda nga ang pag-ila nagpakita sa walay hunong nga pagtinguha sa organisasyon sa excellence sa serbisyo publiko. Yatagar sab niya o gibukaton ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa momentum sa rehiyon o padayon nga pagpataas sa mga sumbanan sa pasundayag sa pulisiya o pagpasalig sa publiko. Gipamatud-an pag-usab sa PRO-7 ilang nga pasalig sa pagkatunhay sa operational excellence o pagpauswag sa mga programa o reforma sa Philippine National Police pinagi sa gipakusog nga mga operasyon sa pagpatuman sa balaod, proactive police o mas ligon nga pakigtambayayong sa komunidad sa tibuok Central Visayas subay sa padayon nga panglantaw sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
10: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
10: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod ng mga Balitang Nasyonal. Gandos ka nato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gimong bisyo ang pagpumuhi o kahayopan. Magsilbing vitamina, purga o tambal sin mga binuhing kahayopan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man makatabang. Aron ang inyong makahayopan, ang makaangkodobog at katimbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imong makahayopan. Ang mahimong mas produktibo labi na gitong namuhi sa manok baby patugan sa makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ilang papag-itlog o mas mapadago ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig limnon o dili makahasil ang pagkaon. Ginagmang kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cackers sa ayongon Cackers Agrabet o Brompet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
10: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
10: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
10: Balitang Nasyonal. Handos. Handos Balita.
0: Nanawagan ang mga obispo og pari sa Caritas Philippines sa Senado nga musunod sa konstitusyon og dili ilangan ang impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Ingon sila nga pamahayag nga to delay the trial is to delay justice. Og yawhag ang Senado nga mag-convene dayon isip impeachment court karong adlaw Lunes, Mayo 18. Ginasig usab nila ang publiko nga magbantay sa proseso aron mapanalipdan ang kamaturan og malikayan ang disinformation og manipulation sa opinion sa katawhan.
10: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Pahibalo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang Senado official nang mag-convene isip impeachment court bato kang Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw May 18 sa alas 3 sa hapon. Sa sulat ni Cayetano nito nga Mayo 5 kon Mayo 15 gingnan ang tanan nga senators judges nga mutambog sa session hall og magsulob og rob isip pagrespeto sa solemnity sa impeachment trial. Gisiguro sab sa Senado nga nakadawat na sila sa Article of Impeachment gikan sa House of Representatives nito nga Mayo 13 og ingon nga mupadayon dayon sa proseso sumala sa Constitution og Senate Rolls. Yabod apod na sab sa House on House Prosecution Panel ang mga isyu nga ilang paghisgutan sa kaso lakip ang threats, unexplained wealth, bribery o misissue sa confidential funds sumala ni Bicol Saro Representative Tere Redon. Si Redon ang maoy magdumala sa kaso sa unexplained wealth o misissues